The music of Aerosmith right here on TPP FM's Love Sunday. Sabi ni Kirara Gandara, yun, mas okay na. Hindi pwede yung mas okay na. Ang gusto ko yung okay na okay na. Sabi naman ni Black Shadow, Tol, magsalita ka ng mahaba. Mahaba. Mahaba. Anyway, siguro naman bago matapos tong show na to, naayos na yung ano. Maayos na siguro yung ano. Sabi niya, putek. Siguro naman bago matapos tong show na to, maayos ko na yung settings ko. Di ba? Buti na lang, tayo lang nandito. O sa'yo may gusto mga ipabate, lapag niya yung mga pangalan niyo para mag-greet ko naman kayo kahit nagte-testing lang ako ngayon ang gabingdo. Anyway, let's move on with more music right here on TPP FM. It's Love Sunday, playing your favorite classic love songs. And I got a song coming from Trademark right now, and a song called Only Love. This is TPP FM, bringing Filipinos worldwide closer to home.

0: V on TPP FM.
1: It's Bobby V. Bobby V on TPP FM.
2: Bringing Filipinos worldwide closer to home.
3: Number one.
2: Tunog Pinoy Power FM.
3: TPP FM.
4: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
5: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
4: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

May nag-message sa akin dito, nag-i-invite sa isang event. Sabi ko, yoko, tinatamad ako magpunta. Sabi, masaya to, maraming bagong mukha. Ay, kung mahirap na eh, baka magka-girlfriend pa ako dun. Sabi niya, punta ka, masyado ka ng matino. Matino talaga.

Ayan, may comment dito, sabi, paano pupunta? Eh, nasa online ang napupusuan. Eh, may tanong, may pumalag agad. Sabi, asan yan? Naghahanap agad ng kaaway. O, yun naman kanina, ano? Yung air ticket lang ang kasabay. Ang katapat. Eh, magpapabook na daw. Ay, teka muna, sandali, fully booked pa eh. Wala pa bakanti. Teka, sandali. Let's pause for a break. I'll be coming back with more music right after.

Para sa dating love team, parang naluluha-luha si Black Shadow. Uy, yung sipon mo. O eto pa isa o. Para doon sa makaka-relate. I got a song coming from James Ingram right now.

Ayan, nagka-misa na. Uy, miss, the place. Ay, may nagtatanong na naman dito, isa pang chismos at kalahati. Tinatanong, sabi, kumusta na daw yung pinsan ko? Sabi ko, sinong pinsan? Si Saldi daw. O nga, pinsan ko yun. Pinsan ko din si Kuya doon. Ayan. Bakit? Ano ba? Ano ba meron kay Saldi? May bago na ba daw jowa? Sabi ko, naku, hindi ko alam eh. Tatanungin ko mamaya. Yung message ko, oy Saldi, balita sa online radio eh. Wala na daw kayo. May bago ka na daw na iba. Wah! Ang nagpapatanong ay si I got a song coming from Journey right now in Open Arms with Bobby V on the third hour of my show, edging closer to the fourth and final hour on TPP.

Your favorite classic love songs. Kaya ako magjojowa ka, huwag kang magjojowa na masyadong bata. Baka hindi makarelate sa mga songs eh. Ay, teka sandali. May nakita akong ano, nakatag pa ako. Hashtag Love Sunday. Sabi niya, ehem. Para kilala niyo agad eh, no? Ehem. Yung feeling na masaya ka at naiyak. Tapos yung DJ, ang playlist ay naiba at sa'yo pala tumatama. Yatay. Wow, kalabaw. Yeah, baby. Kampay. Sumagot naman si ano, nag-react naman si Marikon. Sabi niya, iba yung, ano? Iba o na yan sa Di Pamarisan. At nang Di Pamarisan. Ikaw talaga. Tol. Nadadaan sa alak yan. Hey, it's about time for me to say I love you. All. It's about time for me to say it. Thank you very much for listening. And I'll be back again on Wednesday for Love Song Syndrome. And huwag niyo kakalimutan yung pakisabi na lang. This has been Bobby V saying adios! Bye-bye! Sampay! Magsasampay pa nga ako. May mga kasalan pa ako dun sa washing machine. Alright, good night everyone. Thank you very much for listening. Bye. Love you.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

At least alam kong nandyan kayo. Napansin nyo na wala ako. Eh, pindot nga kasi eh. Nag-a-adjust nga tayo eh. Pindot ako ng pindot. Hindi ko alam na hindi pala nagre-register yung ano, audio ng microphone doon sa, ano, sa SAM. Sabi ko, parang wala akong naririnig. Ay, kapagkatapos na ano, sabi ko parang wala sa monitor. Pero naririnig ko sa headphones. Anyway, again, reaching out, saying hello to Kirara Gandara and Precious Love. Hi to Sino Sino. Also, we're saying hello to DJ L and Charlene. Hello to Martina. Also, we're saying hello to G and Agnes. Here's Savage Garden.

mamahalin mo. Kaya nga lang hindi mo pa siya nakikilala. Ama pala si Bob. Kumusta ka? Bakit mo naman kukumustahin? Nagkakita na ba kayo noon? Hindi, nagkasalubong lang kami. Nagkahiyaan, gano'n. Teka, sandali. Baka kung ano makikwento ko dito. I get a song coming from this wall right now. Sabi ni Precious Love kanina, pampaantok. Ewan ko kung antokin ngayon. Here's Every Little Thing.

0: Uy, nawala. Biglan na putol. Uy, teka sandali. Mali pala yung sinabi ko kanina. Sabi ko may tinataguan si Black Shadow. Hindi naman pala tinataguan. May tinatago lang siya. Or kinikimkim. Ikaw kasi, tinatago mo pa. Sana sinabi mo na agad noon pa. Para di nawala.
1: Naks!
0: Here's Jason Marvin on TPP FM.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.